0: rangai ma jibshi. Dindrik tuyula kabaa jib yudu, rangai ma lini kandresi. Rai ma jay, dindrik chay na yimi ni pendo yo ma ri. Yimi ni pendo chay na sambu du na, rangai sambu ma lim jay, kabaa da lini, cilxi ni xie, dindrik kaya kaya nyam nyam chay xiao ri.
1: Nga su su cui zi chay ma tubu jay, kichi xie ni ma chubi xie ir sengbi.
0: Rangai kabaa ma lim bi na, yimi kar sengbu ri a, dong ni na, gya zunar chombu ri. Dindrik chinyung mewa ni ma ri.

0: ziyi chigu yugi ma shi ba?
1: Ma shi.
0: Rangge xiang yu le, ziyi chi nyu yu be?
1: Me.
0: Ga yam zhi singi, rang sor ding zhe le, po me gab chi nye yu bja. Liu xiang yu ge rang sor ding zhe le gab chi gu du gu.
1: Chang gu xie ne, nye nge ni, kan zhe si gab chi me, xie xie ma so. Chik chay na ngangwe chay bing giri.
0: Ngangwe?
1: Nga nyi lupchung chobay gaw la, chong zoy na ki ngangwa sum gyob shin ye ki thang lam chay bing. Lo dhari shi ngangwa di ge tiang wan le du, nga nyi ge to di ga chung yu. Tong to mev da nabdu zon men chu chik yu.

0: Tari dila ni ngarangi ka nyewe sorche, koryu kenzaj tu?
1: Mugli, ngani simne yu ni chibichi kenzaj. Mune keyo mashwe, lingshi ki chedu leo yao dinze lue donche, simpang pumindugwe.
0: Mune pengyari sha, lego di ngare sim sambadi yi.

0: ra landa roche aje sun ro sto ra ku
1: ni su da ni ma de da che ni ja na pa ge cho
0: ra o chu nan gi ta wa da ni me gu gi ka ma nam ge ja chön nang si ka zu sim ga chi ne kyun ne sim to mi do
1: si ta di ara ka zu do si ya lo da ni ja na pa ge cho
0: lu zi yue ra ti zhe sim na ge le nga ti zhe qia ka zhe nga ra xi da chen ge ran ge xin ge yue

0: chong chong chong, rang tong sung ming bè. Yung shu, kirang yi de kim che de sa nui gie g me.
1: Kye chik mari, gyo ko mi chi ge che g mar da.
0: A.
1: Rup se chi, yi ne chenpa se bu yo re.
2: Lu zi yue, kheng bu me dao xie du chi rung wen, rang ge ngama che ya ka she. Sir chi sung ge, jang ding ge nian zho, rang ge ngama che ya ka she a. Milu sum ju zhe chin du dang song, rang ge ngama che ya ka she. Gu xin yam zha sa o xia ba xin. Rang ge ngama che ya ka she a.
3: Kyung gu chung, zhong bu yu nu mu tu gyor da.
2: Nye gyor tu yu. Tanto nye rang da nye nga du tu ba. Rang ge ngama che ya ka she, nga che ya uru ba. Rang ge ngama che ya ka she. 我也没去看热啊。

0: kuyo mo ya a ti ding kung se zhe ya di xin da chi mu da zheng ma da le ro sa ba pang zha yao xiao ji tuo ne m la mi zhang niam guo ji a ti ding ni mu tang gu suan za ye rang ju ri su jie dang gu yi ne jie man ne kong zhe zhe ya di zu de bi bu suan za su su jiang gu da guo jun ye nga tuan xin zhu mi ye ding zhe zhe ba lian ge chong za ding zu yao si me qiu ne nao dang ma da
1: de le nga re ti xiao nian nao ma dang jie xiao yu ru ba zhang le tong dou ke xie ya yue xie ya men nga le ga zhu yin da
0: a ji de su tuo la ma lo di min du se bu xiao a gu se le su ne le zhao pa mo de zhe mi da mo da ye qing du gu da lian ge ba tong dou nian mo tuo qian ma do min ning du ke la sao zhe mo da ha ko su ge
1: ha ko su 罗对不起，你确信那东西两个不好接，让老马当亲妈的，你两个主要的让到你们都错一样些子喽。中英达，让了搞不赢，
0: 俺让了搞不赢，小刘。

0: Nian ngam zhe zhou zi yue jie dang ye de jun zhe shi ke me. Nian le nga ra ni zhe deng ye.
1: Shang hang sang wo su wo sam chu. Che zang cu le ne zhang le me. Nga ra ni zhe shi deng yi da.
2: Ale.
1: Kali du nu ma do.
0: Ta gri, kali du nu ga gri.
1: Che bi ra di... Chimishin bu yu be ma ce ara gi ngar shu du. Nga ni neng xin che... Si ki jik bu me ne... Pian zu... Gun do dang tu shi.
2: Che na nga ra ni zhe shi deng yi.
0: A... Nye rang lu.
1: He zi, yung ma ri yung ma ri yung ma shi.
0: Kar che bre.
1: Ma rang su gu ya gu yung ma shi. Che zang ara che bar da.
0: U ne rbe.
2: Ngo ner da, nga sem ta bet xie bi, rang ge yang yu zhuo yin da, lu zhi qi nian mang shi du.
0: Rang su su su su jun tu gu gua, nga ngu ne ngo cai rang ri xia, nga yin yam do dong tu.
2: Di kar sa, rang ge nga ni ge dang je tun ta xie ya yu si du.
0: O, zhe, nye tun ta ke qing bu qie ya yu da. O, nga ling xi le, nin zhi zhuo wa duong guo sam chu.
3: Nin zhi zhuo wa e?
0: Samdongda, nga da lingxi gyu rungbu xibe ma tse, tsuwe nyam nyung yore la, gai gen par jie mangbu tse cho. Tanda, nyen nguan ne xe na, jizo ki kipku na tsuwe mi cha zang, morang la, nyen zhig rawa, mancha ju duang go sam cho. Nyen chen na di me zi chwe ku tanda kye chen bu song za, gyo pa kye mo go chen na gong mar be.
2: Rang nguan ne, garo lak sam nam da chen yen zhiri xia, nga lingxi li mungi.
1: Rang miung ma shi, kye si nyen zhig rawa duang go yu na, lam sa duang cho.
2: Wei wei wei. Jis, rang sing kia mo yong a, nga yang jak zho na chun du mi duwa.
1: Ki si rang tong du chi lo le kiam jie dian du yu na, nga nyi nyim du ha hu si de chok shi.
2: Che na nga lu bu top jial sem ku bi na.
1: Ani, nga nyi cho wa nye sui de bo shi kia jie chan si kia chok shi. Kanda rang cho wa kong zhe shi kia na nye rang dun cho.
2: Mo ne sem ku te ya ra shi du. Nga rang nye xia xin ma dan chu ma song, nye xia da yegu rang kang nye yin da. Ningsu.
0: Jin yin wo ne gyeongmei lang ni suo a. Jiang ni fsa yue mei wo nian ha ku ge. Wa ni zhu ge da. Jiang ni hui le jie de shi.
2: Guo ma shi, guo ma shi. Guo
1: ma shi, guo ma shi. Mo ge li tun da ke che you shi wo.
2: Ling xi de ge tuo ya de ke xi xue zhi.
0: A le, wo zhi. Ni nin zhe ge zhe wa dun ya ge che xi xi cha gu shi ye. Jiang ni de dian guo a.

0: Kanche chebre?
1: Kheche musongla. Zonyo shun jujire.
0: Ale.
1: Chogla mo putu chigo samchu.
0: Ale, kechik mare. Nyera namru patmal kecho.
1: Tan namru pir chamiro.
0: Ale, chunyila basi shinda jinyo lopo. Chuzi nyik chil tando ji chuk re. Chanda chuk mara ba.
1: Nye che na. Nye gop chuk o yin sengbi.
0: Kanti chepre, xiao yu tongza, che shi shinda yu be.
1: Amla ga tursa bogo samchu.
0: Ale.
1: Kwa ma chong kwa la, si shi rubya mo chung. Da kisi chiba zigi.
0: Si shi rubya di ya uri. Lo de bu chi, nye chu nye, bas lo ga tang cho.
1: Tendo, nga ngui to skugi.
0: Ka chuk o yu.
1: Chini shu.
0: Yong a, nang da mgo.
2: Oya, yinda yinda, kala khasu nga. Tiling tiga pyo cha su nung, le ting khana la zang tayang wo xie. Tiga cha daga san yin yin su chang huyong tige.
3: Acha lin xie, nye che nung an zu, nye pe chi nye choma su shtu, choma gebyo ni ti wo la, zu jun sa wa che che, dup shu dian pa cha do wa.
2: Jiga lin khai, rang pun la yo bu di, tang da dup shu dian pa cha xia. Ji xia, yao du. Tu tu. Gendo lala tuyagi, tizi gengi suwe.
4: Besas, ajana lebya jebji. Gelage, tizi chuzi nipa gyursu.
2: Chuzi nipa e? Da chen simrodo. Zi, gendo lala, shiga yao kyun yomari. Tengwe sakwebji ge chimo ya dinje chiza. Kwanke kapyo na je ngushuwa go suysha.
3: Besas, chen ngan zui geja yube mina jasa mashbe.
2: Ali ngam jama chi a, nizu laha samriba. Takzi chek tepsi samdang yuri. Toto, rangai gen wang le ro le, kwang di ji le khaba tian ye me ge ji shi da. Li kai, rangai nga zu le dun khang jie xu yu zai ba lo ge jie ngai ki shu a. Ren he, rangai nga zu le dun khang zang jie yang xu di ngai gu shi a, tan dun lam san yin da, wo ya le qi.

0: ling shi shi gu ma re nga yor ba
1: o ge li
2: na de
0: Ninga chi shu kabla ni morang tu nu shor cha
1: Mogali Mogali rang ba yu
0: Ling shi

0: rāngamā khan chē tō.
1: Kion chē sīm tō, mā chūn jī rō bā, tō chē mā nā.
0: Mā nāng tā mē nō, nīn chī rō wā tiong yā tī, tō sī chā yē bā rō bē. Rā ngā chūn nā rō yōng tū, lā sā nām tā yī sī gā tō, kio xī lō, sī mē tāng chā bā rō bē. Tā wā nō, ngā chū gā bā yō yā chē tō, kā tōng bā chē bā rō bē.
1: Ā gu līng lā. Nye xe na thari sambu mendo. Thari ki tui zu te dagda dhyamu so. Nye nye zu dindze, thakli sambu chung. Nga sopta shuabu dindze, lingxi ge thongchun du mendo. Mesi nye di sopsa ma chebi na, nung du shuabu si igri. Nga da lingxi ge zidung la. Gyun mewa chi o sengi. O ling la. Nga khar sumgi yu me kirangi gongxi na ro.
0: Nye samshi khar chao re. Lingxi lo pangba ha kongmi duwe. Rang da xa kuchia lkiak na xo ne. Lingxi ko na samu deng yu yu be. Rang samba mora na hua kimdo khabu shu yu za. Ka ke ha kongma la samchung we.
1: Yi ne nye me zi tun jie song za. Har hu ri chen du mendo. Nga ji ma kukul tsai wo sumgi.
0: Gung ma re. Po kyo ji ne. So su nye zi tun jie le. Ta chue wu yo ma re. Kei ngui rangge, lak sam nam da che za, nye kei lim yi. Duk sada yung nye no sha. Tanda, nga rangge lak sam le, toba sa gi. Kei zi rang chi shu chi nye yi no. Nga zi ne yuk sha che. Lingxi le mo rang da chan be mis che zhung gari. Nye xie ba, rangge ha ko sung e.

0: Semgyok ma re. Nye xe nyu yoba. Dile yakus tog re.
1: Kanchan sche ne, ta nye siyab haku gi. Minji la sempa shio jie xe aku du. Kaku shi ra tu. Chang gu xie ne, tang du tu tu la zi zhe bin le ge ji chan ni ca bi. Chi zi ge bang gui di ren he ge cha gui che bi. Di tang du su su ke jun gu mi su tu ne yao mei zhe sen gi. Dia dui da, sa gui bu da, sem zui bie zhe qiang nang du ti zha bu qiong xia. Qie zai nye dian ne, pie jin sa guan yin si nang le sui cang yong ge sen gi.
2: Lao dao ge ba nang gui ju gu rim ken de chu su.
1: Gui ju gu rim di cha gui ne sa bi bu du, cang gu ca bi. Le dui kan ka zhu dan bei ni mu de ke zha qia yi. Wo zhi, an zui le dui kan le ming sa bi da bi. Gop di du nyam do kyeb cha chi yi. Wo ya, nao da la. Leo nye sa xu ca, da nga zhu yin da.
2: Wei. Ka sang tun da di, jie sa bu rime, guang da sing min bai.
1: Ha le. Guang gu ma cu, nye na xia, guang gu kyun ma cu.
2: Guang da si da ti zhe rime, po mu si nye di si dong chua nyang jie. San zi xia na, xi ke ya zhu yu bu zha, yam chen ya ri. Si dung par che che su me.
1: Ki rang nyugu duge. Shang rang jie shu ya gyu ring cha za. Zeng bu ling gmi le. Ki rang neng xin zi dung gi par che che ro chen gong duge.
2: Ni zhig rwa du jie. Ci huay da ya me ne. Zi dung par che che bi dian ki rwa.
1: Nga nian zhig rwa du me kan zhe si kien zhong.
2: Ka ri. Mo gu li ge nga rang nian zhig rwa du gi isi gi. Ta ma de chue zhig yo ma rwa. Ni zhig rwa du nga lam de sang mu tong jie. Yuk xia zhong me.
1: Ki rang wu ne. Sim nang la. Tanto sim nye jang jie, mi lu kheng chung ciba nang gi. Di nye nga mo gali le, jim zhu le zui chung zang. Nye zhe rwa duong to ya nang du, sa zi pi jen, nye zhe rwa kheng zhe si duong zhe.
2: Kung lu mei wei gyum tse ra li, ke si nga yi no, jim zhu le zui chung jie, gang pa cha bi ne, bian bu zu jie nye zhe rwa duong gari.
1: Ki ra nye zheng ma zhi, mo gali ge ding zhe qia le, sim zui chu yu gi zhi. Ciba kheng chung ma zhu ma na zho. Hm. Nye lem ne ki nang ge ha hu ma zhi, han da nye mji, mo gali ge min sang mei du le, nye zhe rwa hang san shi duong zhi.
2: Ka re nye mji da nye mji zi, nye me ka xie qin ca su wa. Da pia chi nian zhi rwa duong duo kan ma ri.
1: Ki rang nyong bu xin bie. Ke zhu mu zhu mi ru cui ba ma na da. Mo gu li mi ding zhe ma zhi. Hu, kian zai shi du.
2: Wei.
1: Mo gu li, rang tang de huai yu.
2: Shi wa lu cui ba qi tang nong mie bu xiu xi.
1: Rang di han qi yu.
0: Nga rang le ten ta qiu tian guo sheng.
1: Ma hang san yi su nian bie. Xie mo guo, me ting yu.
0: Nie mo le ba rang gai ken de xin zuo.
1: Xian guo qiu. A ran yi ge sem nan ne, se ta ju xin ge zhe wo. Ke min du, ge rim da, chen du na wo deng me. Nga zhong zai yao xiong ta ge ji ba.
0: Rang gai kuno ti yu ge ma ba. Nga te ri de yu ya rang ten ta xie ya yu. Nye rang le, xio tian ya juye si le wimba. Agu dong hai la, tong an di na le, le ge chen yu du xia. Rang ge le dung kang le, zang zhe qin ye ji guo ma ri bai. Rang ge de, le ga nyang zhig ri bai. Kung mi ya ru bu yu bai ma cai, le ge chi du ma la di bu du.
1: Rang.

0: chenpo mendo, megyun shu yang, chema zhe topdire ya.
1: Megyun shung tu, tu su di megu, kye ki tepsan nang tu nung shikyu langba tenzhe mangpo lu yu ba si ta. Kye ki kimtu, yun tu ju be, tu nung shikyu langba, jike chung sitam kang yu ba kimtu. Kye si bar kye chung na, si shu ni jike kya ta ngab ju yi TNT ki bar tse shi, tenzhe mangpo shik tu nang su. An su pi se sa ka na, nian ge tenzhe che wo la. Nye nam se ju zhe che gu ba li, ji so ka zhe tu ten ne jung mi ru. Mei juan guk sun xie ba ra, ji so yung nyam tu shuk ni, mei sun di cha ki tu xi sab tu tong. Nui si nguyen guo tan chung tu tong wei, zi nui kong tu chu ba che si, si ne ma bar wa nui si mi po pa che tu.

0: kuba jambe tsiri ye, rangmyo leri shi ye. Nge chibe piyi di, nga re lo le pabi mi du, ta yine nga piyi yi su la gab yu. Ma se, piyi giri yine shen da lang gab yu. Kenam su si da, nga yi su ta chi se, piyo sho de, nga ngon ya ha chan ki gab shi ta yu. Re ja be su giri, dani piyo sho che, piyo nyu che, cham nga re su yu. Ma shi chile ta duriya yu mar de, yine sosu pechu tongya la nangda mi du.
1: Pei yi su la gabu yu ba ni, sui jun lak she ki ga cho shik jang yi. Jambe ki nyung me nyugu tang, pei sho su gyu da cui che yu. Ni du kong ki, yi su ti je shik sim ju tup yu ba zhe.
0: Nge tanda, da ngan su mang cho chang me, da jue tu bie, na wei pei ki nang za su da ji, ta zhe ju si ne mi du sim ju ni zhe chik yu. Nge cha do ni, ti kong la je shi ti re shi tong chu. Da gab ti du kan bie ki gen chi ge le bu du. Da chun mi dong ru cu du je, dong ru ti nang za su gu du. Da ngan zu lo ga ku tang, ngan zu la se ku li na. Ngu ma lu zhu cu pe ju dong ya ki nang za di na. Je dan chen na, ne ci li dang ti dong je wo da ti pe ju chi ge yu bu zha. Nge san ba, na wu nang za su dang ti ni nyam tu du je na, nang za ji su tu gu du ge de ge yu.
2: Gila, gila di nal choyun.
3: Yadi.
2: Chotik di shtuan dhiru. O dhajin.
3: Chorwa,
2: nere. O nere, nere di shtuan dhiru. Dhajin.
3: Dhajin.
2: Di nakta shtuan wala. O dhajin. Nga. Nasi, nolo, dhajin. Lo gila. O dhajin shtu wala, dhajin. Nasi, nolo, dhajin. Nasi, dhajin.
3: Dhajin.
2: O dhajin arisha.
1: Deyang, tirin jambe ki nakzi soje ki gyuja zoti yi. Mikse kejwe denbe satu loto yinbe nenju di, minam ki tsuwe nang tu sim. Nani shimse yin la, surze gyunzi tuwa chue choge yu.
0: Jiwa dozi chuka chuka yi.

0: tanda ne di siri dang zhe. Siri dang cha su na nang za su gi yue. Siri dang bie jile na di na gyan che zhe. Da ngay che na mang da ju xia. Mang cha na wun ne le la bu ngu tu gu ma zhe. Di ne do zi che ngu gu da. Du xie su na siri mang tong gu zhe. Da ngarang yi ne, ne gi nagza suya di da zui qi dian tangbu di yi. Che zang, meng yu di zi da ngari chua ba ting min du. Si da, tanda owa gi ne di ci jie, doi da mang che ji nabu ca yung gu duwa, si da.
1: Ngay ngui bar, lak zai mang bu gui gi me jiang. 能去人不可以远

0: tinini, jigla jigdinta, jigla jigsabgi, tsudu neyu. Teya, mangche zumriki, number chatsuna, drungdamta, shugun, mangshe so yula, zumbabu zumrila chatsuna, nyangata, dogju, dogar, lekshe, zumdun so yubari. Zumriki, mi samdoro, lobsu nubatun tuba mase, mi rila, nangdun hajan pusun tobe, simgi, gakche yang kodun chetuba yinbe. Rua mi riki, samlung zinta, tungi towa, ngarwe kongdor rujute, mikse gi nuba, tunta, dunshin yu.
1: Si riki renang, di ni chua. Lo zhu bi ningku, di ni xu ruo. Huen zhou, si ri.
2: Da di ni nge, da sumba de kari xiu samso sena, da nangbe si riki tarwe tukabgen, ane zombri ki da, Perim sini yang show, ane Perim di nana cung dewi cecil hakku kari kari yumi. Tadi ada gol cung sesi yang nang Samsung. Tangguh nangbe sirik deh ngan zota turap dumbe ki kodu dene. Ane jebo songsi, ane ki kapsu tang ngan zota nangbe sirik deh ta taru itu tu dene re. Nangbe sirik deh pula tar neja ane nangbe sirik lopso top neja ta nangsem jual lopso, rawa cilunga kunci jual lopso. Ane tadi ki hak baru zombri ki cokel da lopso mangpo top yubare. Tena yinpe nekabso, ta nganzo nangwe shiriki lopso tarwe nekabso yang, ta jeda nganzo nyenga ki hiong sina ya shu, ya ma na zomri ki hiongluk ma tarwe kong tang, na zomri ki hiongluk tarwe ji si ta nyi li ya washa na, pachir chambo yungu do se. Ta tangpo de karsana, jir songzin gambo ne che ne, ane nganzo tena maar karila ure ji, tanda jizu saja penrida gonga jenze gochung, ane gochung ne jang nar song ne jang, ane jagar ki, ta zomri ki xiong luk nyan a miyong luk me nang duk tuma xik tsuru lang an lang wad la korang ki tu sam ta lak ling mang gu xe xe wa tsam tu ma se an ni ti ki jik tu sam di pyo kang jin pi cho da ta ta da la ta ma bai kong ki tu zu wada dindra xik na la jir nang bai xirik tarwi turab xe di zomri xe ina ya kap te du ta rang tu ki rang yu ki la gu riba ta rang rik ki zomri ki ane xiongluk dian la faba yaa mi, xiyan ki zomri ki xiongluk tsuru changwa yaa mi wen negab tila, ta di zomri tila nga zu ane nangbe shirik tarwe turim ki zomri ki yinba kaanshik la, ane ta nyan nga miyano maa sanay yaa shio, yaa ma na zomri ki xiongluk maa tarwe gab jie zomri kse, ta dinda xie xiaq yu. Dor na nangbe shirik di songzin gambo nyan xie, ta gab titu nangbe shirik di nga zu kung karsa, ta nga zu shio xin da nga tsuru dian changwa re, dian changwa ane tūsāṃ gōṃsūṃ kī pētā lōmyā tētā jāng chū tātā lū pēlō rē tē pēlō wē nē kāp sū tā ngā rāng sū ānē nā wū kia rā kē rāvā tā zōmri kī chū kē lōp sū māngbō shī tā pū bē kē ānē tūsāṃ gōṃsūṃ chīng kē nāma tā lōp sū tōp yō rē ānē tōp wē nē kāp sū rāng tū kī zōm kī lāk lē kī tīng tū ānē chī lō nē tā rā tē pē zōmri kī tā rīk bā māngbō chū nāmbā tā pē jū tā pē jūm chēng kī yāng ngū tū mē tū tāng pū yōng jī tū tāng tū rā bē nā tā xīn tū nē jāng tā zomri kī pētā tsālap chēngbō chūruwa tāng, zomri kī pētā jī tōnyam tāng, rānyam tāng, rāba, ānī cīruwa tāng, nyēruwa lāk sōkwa. Tā tētā tām jī pētā chō tātā nē, tā chēngbō jī, yā tōbō jī lī tā nī kī yūpa rē sē, tī xīgō samsōng. Ān lāk bār tū, ān kāp tī tū ngā rāng sō kārī yūru yōr sā nā, rā mā nē tōk jū yūruwa rē, ānī jēwō sō tīk tā būyān yūruwa rē, ānī kārī xīgō rā tā, jī kīng kāwē tū kārā sī tū tāng, lū kūn tū kāwē tū kārā sī tū tāng, rāba. Oda tenra la sopo mangpo shi gyuru yuwaare, an teta gyurubi gyuruba tsamdo maase, ane tusam ki chalap jan shuru, tusam shebe negabla, ane shenshuo ki zomri ki rikwa mangpo shi rangi sartu su, niwe di tingla, ane rangi tu ki rangi zom ki yang rikwa mangpo shi nomba tabdu, ta kap ti kewa namji shebe zom teta, bata hindu ne jan ta, ji ngosar jin ta, ane ji zom ki nyam ta, riba, ane tete ki zom ki yuze, ane dokta shi tang, lulang shi tang, tā shō kāngsā jītē nē jāng, tā pērīm mīchīn shīla lē wīwa tē, jāshā jā tīngi yīm bārē. Lāk bār tū, tā zōm nyam tōng tāng tā, ānī zōm tāng sō lā chō yōne, tā ngā nā mīwē nāmbā sārvā shūngwa sēyā tē, tōng tāmbā lā, ngā rāng sō rāng kī shirik lā, mā tāng wē chā, tī tsē, tī tīng lā, ānī xēng kī shirik kī chā nē, lī kshā tsūr nōmbā tām nē, rāng kī mā tāng wē chā kā kōng sēyā tē, kē bā nām jī lūk tāmbā yīndū, kāp tī nē kāp sō, ane nga rang su chilo ne xiongdewe nangbe ki shirik ki ta tusam gomsum ne xiongdewe shisha mangbo shi ane rang ki ngon 랑원의 유대베 랑사 랑메기 시력 대답 등도 넘받답도 다 약도 약직다 안에 나라서 남주 가르시오르다 양지 등라 예종스다 어다디 샤부다 샤되기 유브레 대단 인도 장바야 갑디 내갑들이야 땅아랑 조지 부회기 좀르기데 부바랑기 좀르기 흉루 디딩래야데 아니 시행기 좀르기 좀당라서 봐라 투삼 제베 로지데 라그니 답도 장바야 다 만조이나 배데 가르시오르지 오메딩라 장즈다 까라다바다 부지 다시 요레스
0: 텐디 레체나 게덴지 투두블라니 페기 좀르 루규기 튠잠 칼레 편주 다루에 튜겁타 대신 낭초 다르네 냥아 멜로마 마타루에 파르잠기 페기 좀르기 남바타 낭드 소기 골라 모두 두두시 남춥스 텐지 멜레체나 겔라초네 페도 냥아 멜로메 슝루 다르지 좀르기 남바타 낭드 소라 페게 사르바 강드 총 유메 골라 모두 능규 임베 켄게네 튜도도 기세 능규 많이 받나죠
3: 电过丢天元你不切过今天啊落些天在他把烂有些罗贵他不过说这就是切把他今天啊没他落虽然弄说啤酒起酒电过切过你把那边有些切别他上帮的皮看不能接受他这也不说起酒电过切过 看这么冷不疼啊点家天过送去他干吧提醒强个情侣他我给公定讲着他得给平不说说到了他没事容就给开过来我也不可以点过去过是今天啊康培南为说罗归干过了就把他罗手就点过去过啊没事这些都是他先去接送让他们啊洗不疼 매순

0: Namshi ozer shdu. Tante tu zu chwa shira meza. Namchu pomne yung shibin.
1: Shamla, ta nye goju shak tu libri.
0: Kopim lula. Namchu pop ya di. Nye chen yung shibin.
1: Udi ran duangam to sacha mdu a. Nye namchu gan la. Ran kalu shunbe qing yu yu ma zhe. Sala pop ya di nye ge yu sa. Nye goju chen na ga yu zhe.
2: Korbelu, di kia lin zhig zhbe, udil purduye che shub shi, tari pa ba kariyo shi. Nye rang le che ba zi shu, nye ji si ma shi, nye rang xie wu, tari rang ge nga samda na, ji ma nye di li lak samda shu.
1: Din zhe si nye na zhabar shi ya, chen na rang, ha, kanda tam dhe ruba. Inda,
0: namzhu rang zi zhe yi. Namzhu gui zhu nye che wu.

0: Yubshi. Yisri Nyanjor ki tse nga nyinsan gyubi warxin na, eri jadu Yisri ki xiong tsep qe mo. Yisi ir, li ti yi, li bu nun tumi cokbi sangwa qikar qe bar ka yan ni, chun bun camcho qe gubi rwa dun yubi ta, tun tir Yisri ta li bu nun xiong qo gi lian lo mi bshi. Tse nga nyi eni nu nang cui gyun tu za cha du qin bati, ko le, dup chung ki kub ka jiga juri din jia dian bu mi bi ni cui nguan se tu bu za cha du zhu gyuri qi jue bata. Kuan ki tadung, zem ling juri qi shi shu yi, ta cui zho ni, nam si ca wa qi wa ta, tian bu cip qin dian bu, qi lo ji gi ji yue se gui le, nian ge qin bu qi si lu jue bshi. Yin ji mi dab ring nu dian jia xim ju so yi cui xin nian yong zha qi bi nian shu sar shu ling wun bar, xim ju so ti, lak da qi bi cha to dian jia jie bu cui ling cui da qi gom, mi dab ring nu gi qi ka xie gi nyam zhi cha gi gu ni, mi gir tang li kung gi chok qian mi to bar lak lin dar wi nuan dian gi cha qi yu ba xin to chung shi. Ge ji gang zi bu lu nyam cui gi tu rin bun ri gi cui ngan ni, mo ru kor cun du cun ni, nian xie kong lu dong qi bi cun li chui xi ri chui dur qi bi ma si, si zha bi ni, ge ji gang zi bu lu lin zin lin cun tang, cung min lin cun le ka su su chin yi jing ni, nong chui xio war guang da tou ting xu ni, nian cui ti ri la ri ya mi tun bi kian lin qi bi ma si, qi bi jie qi di, ran wu ge nong chui yo sang qi gu yin xi ju bi ri. Ling ge, sang gong jie yong.
1: Sang gong jie yong.